gyina ho niamo paye na yanko ye yanko ponanim se se erade entu bi fane san kwa sa wonya ya resa sam pembreya e fi se erade tsu mantara masia ndara babele hi andara baba maswa ndivi kaya mabe mabe mabe mataya mama hi andara ba hi andara ba hi andara ba baba si andara ba kaya maka kuri andara babe check ni kasa wo susu bi asika kasa bro samu tumetia kasa mami watale papa watamu obutale

0: onfi kromo ha bi oye afa
1: oye jangka
0: papa ni mami ya wu
1: Jesus
0: ena ni wo fa modikaya go fa na ba kromo na wo se mi me pani ye
2: my God
0: osofu abu oni dwia nyame na pra na I prophesy, the Lord will set you up for promotion.